0: 067-068.
1: Agbeve piva.
2: Malaria sro.
1: Agbeve piva.
2: Insuo ba yaboden.
1: Agbeve piva.
3: Medi malaria fever mo an sunkunim.
1: Anukwa malaria e yarbon e pao. Me se ebubu mi gu ho asahama pa. Ene e di abobo me joint zo. Maye weak. Me wife e so me mu gina ho mo an me tehwe. Bibia anya makono na menya agbeve piva ne binum ye no. Me hun se yes. E dro bi tumi yare bi.
3: Me nkwada no sentuntum na re o mo wo college ho. Wo bai na me so me da ho tim. Ene se ye koye test na malaria mo an bi mwa, ye num agbeve piva. Eni nan sampo no biati apo yo.
2: E drona cheni to me wa malaria so pa.
1: En nam. Nemum apinfu abato mo manu fanum kwada wini fiedum ye nun kahun. Wofa nese nan san wuhun to wa. Kuhun doctor. E tu fuan fre agbeve herba center. 020-8130-790. Anan 0246-595-256. Fedroni si bebi amofren to minfa.

sisemo seya na wayano seya na wayano seya seya seyo ayane se chenyo aya seya na wayano adum na media seya seya seyo aya seya Aye na kase semo Ani de seya no ye no Eti ada be ba di ti mu Oh eradi se me control bi eradi de do be bo Ati adi ti mu Emi